ya lo mtiko ene handle ka matiko hita uya oitu ni set la hitu simamisa ni mitiri ku ya mahlweni na kungatanga kiyela a mahungu lo zuko oitu ni dash tisimu ni maboluke zvitave kona kala loko zvitako oitu ora chini 54 minutos mitiri ya so ganya munhle mangeni ka Idras Makondela ka ku ulaula Machado Junior aka ubasop gamchini yumbirga hina mishwela wingi set ginene kamitiru lei sangula ukachikatile

0: tinguva ta nyan'waka ta ku hi byala tirhasado loko u nga na xifuyo a swi fasi loko rima maxila ka tihomu ndzi tiva ti ni risimi kutani pfuna ku rima loko ku huma dyandza wa xavisa kota ku hanyisa vanana u tlhela wa gunisa xikolo.
1: Kasi lebyi a tihomu u te i dash wa tona u nga na tona u sungulile rini ku fuya?
0: Ni va le ku fuya hi 2007 until leswi na ha fuyaka a timbuti hi tona ni nga vala ku fuya hi 2010 until leswi ndza heke na hi bindzu lekini.
1: U tikumisile ku yini u yo xava kumbe u yo nyikwa hi mfumo kasi ku sungula u fika wena?
0: Ndzi kumile mali ka mfumo ndzi ndzi tshama ndzi swi vona ku a kumaha mabindzu ya mirikodoria ya leswakosi swa vuxavisi swi ta ndzi pfuna maxita gama bya gan'wela ndzi xava a tihomu ni tifuyo hi leswi ni nga tikumisa swo a timboti a ve ni projeti ya kera hi nga tirha badariya lahaya va ta ku hi reforce mi yona ku hi nga mi nyika hi vulavula ku reforce yi kombela ku timboti ni tihomu timbirhi ni gage nqova va hi nyika timboti tiya hi tona leyi ni nyamuhla ni leswi kusuka 2010 amboti liya yi ni mha hi bindzu wo laha ni xavisa yi tsala yin'we hi yona ni heke na a tshamba ya kona leswi.
1: Kusukela 2010 bra ka lembe ga nyamuhla hi nga ka 2026 ri komba ku hundza a dza sejo wa malembe na ufuya.
0: Ndzi hundza dza sejo wa malembe na ufuya ene ndzi tizwa a nyiko luya va nga hi nyika na yivi ni lisima ngopfu hi ku para mina yi ndzi vhunile swo tala tindlala to tala vuvabyi yini. I chige cho kha mati ndzi xavile hi ku aka timboti leti
1: hikwalaho ka u fika wena ga tihomu a tihomu leti ta ku vuna kasi ku xavisa hambi u rimi wa rima laha mutini hi gona bindzu ka kona leko u nga na kona
0: ni gona bindzu ka hambi ngopfu swa ku ndza pfumela ku ndzi cona maxini ni nga xavisi totle hi ku fela ku ni vuna ku rima.
1: Wa rimisa ka van'wana?
0: Ndza famba ndzi rima ka van'wana loko ndzi heta masimu ya mina.
1: A chikwele u chacha mali muni?
0: I teka 3.50.
1: A mali leyi ya vuna?
0: Ya vuna.
1: Se hi mani a gisaka tihomu leti?
0: I mzukulwana wa mina a gisaka tona.
1: Wa khatala hi ku gisa tihomu?
0: Wa khatalela.
1: Kani leswi a tihomu hambi swin'wanyana swiharhi swa tshuka swi biwa hi mabadri hi ku famba ka minkama. A mimiri ya kumeka lomu kusuhani murima hisa ku yini muxava hi mali muni ka siku tiradara tihomu ni swin'wana swiharhi?
0: A mimiri ya ta yi kumeka agricultura mixa yin'wanyana yi kuma madoji may murhi wa ku ringana ku u dibisa 20 tali wa tihomu hi yo purisi yi nga yi kuma yona nyan'waka loko yi xavile ku rhangela mutungu.
1: Hakunene mama ku fuya ku ni lisima ku fuya swa tsakisa hi swihi swikarati mi nga na swona hikwalomu ka u fika n'wina?
0: Ya swikarati hi nga na swo ka u fika hina mutungu hi wa ku hi ku tala maxa ku nga hi na laha yahatla ku ya kuma mumirhi okhwezweswi va nga hi nyika dibi hi chela no ya dibini ti diba kusukela ti vala ku diba ha wona ku nga ku ta chokwata madibela lawa ya kuma hi ku tinyubela lawaya ma nga lavi fasela ha ti vona ku ta yantswanyana ni ku leswi va nga nyima ku xava tihomu ta sen ka maxayili tiwele a swi mahungu ku tingu wa chokwatanyana.
1: Hakunene kani leswi a tihomu leti mu ti xavisa ku hi ka kona mu ti xavisa lomu ka mabodi kumbe i vanhu va ta ku hi matiko man'wanyana va ta xava?
0: Hi ku ni mimovha yi taku hi matiko kumbe yi ta hi mapoti ni ku ta hikwa hi tiko va ta xava maxiwa rima vanhu va kwalume va famba va xava so laha ka ku xava wo kala boyela u kota poda chekela homu ya woku dzoyika a hi laya 17 loko i 20 a hi laya 17 kumbe
2: hi byona hi ta va hi kombela rivalelo.
1: Lava va ku xava va mi kanganyisela ngopfu?
0: Va hi kanganyisa elisini.
1: Se loko hi swi kalkulara laha ka ku xava mimirhi kala ku tikulisa programa to ta yi xavisa hi 17 mili u swi vona ku khwa swa kumeka na swipfunanyana?
0: I kumeka na hi giwa ni kuma ma-dispenser wohle ya ku gula ni ku hlambisa ni ku tlhavisa majesawu un'wana wa maku a revi ducenco a revi ducenco majesawu mama ma 4 cents se hi kumeka hi giwa hina vafuyi.
1: Impela mama a bulga hina na giya ku heleni ndzi wala ku kombela mama leswaku u va u siya swilayelo ka van'wanyani vanhu kasi na vona va ta khoma ntirho lowu wa wu fuyi.
0: yazvila into zviziya leswaku loko hi mufuyi loko mufanyana a fuka ni mixaya ya chiva a famba gisa.

0: Ndogima magambo zvavo kusuke segunda tisound na uya wachoka kuuina tuti homwana tineni ke tine zvitsatsa ke lokutini zvitsatsa ngatitsikitigiwa ngovhe zvitsatsa kuti provokara ubadzu pakati kato loko homwini chilonzo hacho itlogomela uihlambisa unganyimeli mufana lagula ku ahlambisa tihomu atendere achilonza cha homu lokutige masimuni ya vanhu para vangatsemi teke huvini ni pasiensa ni lava vagerivako uwalawula navo
1: a mu yiveli u tihomu lo
0: a yiveliwa
1: se loko mu yiveliwa mu zvimahisa kwini
0: wa tshika wu kalera mulandza mu mukotlana loyi a nga yiva u yi kuma homu ya wena a zvezi wu lava wu karha lowu humulisa sweswo u nga yi kumanga a wu kwatsi sweswo ku nga ni swisiya sawu ya vafuyi va lwaku ni vuyivi gala wu yiva tihomu zva yantshwanyana
1: eka swipfuno mi nga swi navela ku va mi kombela ka mfumo i chihi xikombelo xi vekaka
0: mayelana ni ku ka ku yibuliwa tihomu ta hina a reforce yi nga yi kombela ka mfumo a yi liya ku va vona vafuyi va ni lisima a ku loko muyivi mu kuma va hi nyika ndlela ya ku mayini pura a nga ha gundzisi van'wana ku yiva ka tihomu
2: ka xikhati lexi ndzi ta rhamba i na kulori wa ntirho dia xipaxkwale ni ya ndlalo wa mahungu wa mixu ganyamuntlha
3: a mfumo wa le ka Nyasolo wu kombela aka xitshungu a ku onelela zvin'we ni ku mangala loko va vona a vatsweli va ku ngahu va chadisa a swivanana swa switsongwani
4: a hungu leki yi humelela hikwala ka ntlhololoko wu nga kumeka na wu maheka a vhiki nga hundza a ntlhololoko lowu wu yelanaku ni ku daya a michadu ya vana vatsongwani a karavhana leyi yi nga kumeka na yimaheka hi wazina siku ka makumambirhi na ntlhanu na mune aka hweti ya malata xikwanyani lomu ka payila ya ka Nyasolo a procuradora wa payila leyi Domintilia Rangel hi yena a wulaku leswaku kasi ka kumeka na kumahiwa makhinga mayelano ni ku daya ampulu lowu wa ku chadisa a vana vatsongwani a wula kambe leswaku ku kumeka na kumahiwa makhinga ya ku lava a ndhawu leyi to kumeka na ku a vekiwa a vana vatsongwani lava kumekaka na va nga ha na mabindzu ya ku tihanyisa hi wona hambi vapapayi va ka va nga swi koti kasi va kumeka na va hlonipha a minawu ya vana vatsongwani hikwalaho ka kumeka na va va chadisa Rangel hi yena a nga ya kule na wula leswaku a n'wana ntsongwani loyi to kumeka na a chadiwile hakunene na ha ni tanga ya ku ya jikuleni a ta kumeka hakunene na susiwa ka muti lowuyani kasi ya kumeka na ya vekiwa aka ndhawu leyi a to kumeka ka yona kala a kwanisa a kumi ni ntlhanu ni manharhu ya malembe a murhangeli wa payila ya ka Nyasolo Fernando Muzubingo hi yena a wulaku leswaku a maunion xprematura hi wona ma kumbisaku a ku tlhelela ndzhaku aka mahanyela ya vana vatsongwani hikwalaho vonkhe vanhu lava va kumekaku na va chadisa a vana vatsongwani va ta kumeka na va tsayisiwa Muzubingwa hi yena a nga kumeka na yengetela magezu ya ku loyi a ta kumeka hakunene a chadisile a n'wana ntsongwani na a nga yi jikuleni hikwalaho a ta kumeka na ya tsayisiwa nawu hi xin'wana xikhati Muzubingwa a wula leswaku a nga ta kuma wurhongo kumbe ku ekela na wu tiva leswaku a vana vatsongwani hi vona kumekaku ka tindhawu to ka ti nga hitiwa tinene hikwalaho wa chavelela ka vonkhe vahanyi va payila leyi kasi va kumeka na va yi va wunileli va muganga lowu kasi a ku vhikela a michadu leyi yi kumekaku na hi maheka lowu migangeni a xitichi ta vuhangalasi ga mahungu lomu ka payila ka Nyasolo xi kumekile na xibula hakunene ni vana vatsongwani lava va nga wula leswaku kasi a ndhawu ka n'wana ntsongwani i jikoleni hikwalaho va tlhavelela ka vapapayi hambi ni vana vatsongwani leswaku va kumeka na va tsika a vanana va ya jikuleni kasi va kumeka na va lunghisela a huma ndziku ga vona lowu i ntlhololoko ku nga kumeka na maheka lomu ka payila ya ka Nyasolo kasi a ku vhikela ka vana vatsongwani va nga kumeki na va ya makatina va ya vatsongwani
3: a mfumo wa district ya le ka Maboti hi wona u nga ni makungu ya ku vhunetela a ku ringana ka 135 wa maprojeto andzeni ka ku lava a ku landza a fundi ya ku kulisa a madistritu
5: hi bula hi maprojeto ya mitirho ya wurimi ya wufuyu ni wuxavisi a kobanati wa xidoropana xa lomu ka Maboti hi yena a nga wula ndzhaku ka mutlhangano wa ku lunghisela a maprojeto lawa leswaku a maprojeto ma nga langiwa ma ta vhunetela a ku andzisa a xidoropana xa lomu ka Maboti.

0: Hikwalaho Alfabeto Mazivi ikucetela swa ku vonhle lava va tikuma atimali leti va fanekela ku ve va titirhisa ndzeni ka maprojeto lawa ma nga langiwa.
1: Hi vona kula leswaku nyamuntlha hi wa hi tlhanganile laha, kasi ku ve hi wona hi hlola maprojeto ma nga makungu lawa a mun'we ni mun'we a nga mamaha, kasi ku hi kota ku ve hi wona ku maprojeto ma nga ni ma ringanaka ku ma pasa. Kambe hi wala ku vona swa ku wotlhe mapovoasons lama nga kona lomu ka district ma ku na ni vanhu va nga matela maprojeto, kasi ku va selectionariwi a vanhu lavayani ke hi leswi hi nga tlhanganela swona khwatsikhwatsi nyamuntlha. Kasi ku leswi hi ve hi ni ku xalala porke hi ve ni madibati hi tlhela hi vona leswaku mapovoasons ya hina wotlhe ma na ni vanhu lava va nga nyikela maprojeto ya vona va tlhela va selectionariwa, kasi ku va kota ku ma va finansiariwa. Lexi hi laha ku leletela a va lava va to nyikiwa a mali leyi porke va ta yi kuma na ku nga hlwelangi, hi laha leswaku a mun'we ni mun'we loyi a nga tsala makungu ya yena leswi vulaka ku i projeto hi xilungu neta a kuma mali leyi ku lakwa a ya yi tirhisa na a nga fambi na a lahleka ka leswi a nga ta na swi tsaleli tenga a yi tira a tira ka leswi a nga swi boha ku hi swona lava ku swi ma.
0: A mfumo wa xidoropana xa lomu ka mabodi kasi ku nyikela timali ka 135 wa maprojeto va na ni mali ya 9 miliyoni wa mametikali. A ka xikhati lexi a mfumo wa lomu ka mabodi hi ku tirhisana ni varhangeli va postu ni malokalidadi ya ku tsalangana hi lava va fambaka va ciwukisela a fambo wa maprojeto lawa ma nga nyikiwa a timali a lembe gi nga hundza ga 2025.
2: A tiholobye ta ku tsama milayo hi cimi xa Assembly of the Republica hi tona ti khongotelaka aka vavasati lava mahaku a mali hi ku tirhisa mirhi ya vona, kasi a ku tivhikela ka mavabyi ya xitsongwatsongwani hi ku nga na va boha a swivhikelo.
3: A hunguleki ginyikiwile hi yena deputado wa Assembly of the Republica mutsali wa gabineti wa parliamentary combat e prevention ya mabadwi lawa ya xitsongwatsongwani aka visita leyi va nga kumeka na vamaha a vhiki leyi hundzileko. Lionel Nyamuketa hi yena a wulaka leswaku vonhle vatirhi va ku landza masangu siku gin'we na gin'wani ku laveka na va tivhikela aka mabadwi ya xitsongwatsongwani. Namuketa hi yena a wulaka ku kambe leswaku a vatirhi va ku landza masangu siku gin'we na gin'wani va nga tinyiketeli ngopfungopfu hikwalaho ka ku lava timali hambi ni ku lava swin'wana ku laveka na va tivhikela aka ta mabadwi ya xitsongwatsongwani a mabadwi lawa ma nyikiwaka hi ku landza masangu na va tirhisa khwatsi a xitlhangu. Hi xin'wana xikhati Namuketa wa tlhavelela ka vonhle va papayi hambi ni vamamani ku patsana ni valideri xikomunitari hambi ni varhangeli va tichichi, kasi va kumeka na va bohisela a vana vatsongwani lava kumekaku na va fambafamba ni usiku, kasi va kumeka na va hlakana. Asimama a wulawula leswaku a vana vatsongwani a ku lumbiwi ntsena a mugundzisi, kasi a kumeka na hlonipha munhu hambi hi ku hlonipha aka tindhawu ta ka ti nga fambeliku hi n'wana ntsongwani. Namuketa wa chavelela kambe ka vapapayi leswaku munga rhumeni a vana vatsongwani, kasi va kumeka na va ya xava magwala hambi hi ku xava a masigaru. Hi xin'wana xikhati na hi wutisa ka Namuketa mayelana vamakwenu lava wuyaka etikweni Hombi Joni lava nga ni mabadwi lawa ya xitsongwatsongwani. Namuketa hi yena a nga hlamula leswaku a ku vuya ka vona va kombeliwa, kasi va kumeka na va tshinela ka muti wa ta wu dahi, kasi va kumeka na va landzelela a minawu ya ku tivhikela aka mabadwi lawa, kasi va kumeka na va nyikiwa a migana mayelana ni ku nwa siku gin'we na gin'wani, kasi ku daya a xitsongwatsongwani lexi. Lawa a kuluma gezu ya deputado wa Assembly of the Republica relator wa gabineti parliamentary combat e prevention ya mabadwi lawa ya xitsongwatsongwani Lionel Namuketa.
2: A ku ringana ka gidi wa mingangu ya lokalidade ya le ka Belane aka Vilakulu hi yona yi to swi wona a ku wani hi magezi a ndzeni ka lembe leyi hi nga na go.
4: lomuka vula ku lusangulo le viki ligi atriwa ku nkela ndzilo wa gezi ka vahanyi va le ka belani ka chigaba chuvala a hlaya ku hundza 900 wa tixaka hi tona leti kuma magezi yingu ji vabikiwa hi diritori wa koponi ya edm lomuka vula kulu emilio juanke.

0: barimi banyingi amahungu valo mandleni ka mina Americo Mukumba Tomas Valoi e Kauba Super Gamchini. Mahungu ya mishu laha radio Mosambiki nyamunka 19 agosto walembga 2026. Mufumu wa distrito wa Guvuru hilowona utiraku kasi kutsinya tshikaratu tsha utsevi handle ka nawu leswi swi taku swi tlhelisela ndzhaku a ntirho lowu. Ntirho wun'we wa kona u ta ku mahiwa ku lulameta matirhela ya tikomiti ti onelelaku a vatshevi lomu migangeni. Nelson Nyakula wa ku lumba mitirho ya ku fambelana ni mabindzu sidayi a Guvuru ili zva karata ku onelela a bimbi makunu wa kholwa ku hikwalaho ka makungu lawa va ta ku va maluka swi ta va swi hunguta a tshikaratu lebyi. Lomu inyambani varimi hi lava va luzileku timbewu tinyingi hikwalaho ka tivula ti nileku masiku ma hundzileku. A vula yi nileku yi ve yi juma a varimi na yi goteleku a masimu ya varimi vanyingi. Swikatini lebyi varimi hi lava va sanguletaku ku yeta ku rima kotsanyana aka mikova ya Mutamba a Jangamu Makuwamene a doropeni ga Machichi ni lomu doropeni ga Inyambani. A murhangeri wa varimi lomu a provinsiya ya Inyambani Sayida Amelia hi loyi yena a ngi a varimi hi lava va kombisaku ku xukuvala hi ku ve va luzile swinyingi. Sayidi Amelia yi hlamusele leswaku va karhi va tirha ka ku vula misele a ku ve a mati va hundza ha kona kambe nakona va karhi va amukela a timbewu tixwa.
1: Hokedza basha ya masalani pandreni ani simaringisi garadzinya sikongongudzu nyakumatimaduku kumukilungudzu mazi manguya na makubwelele ya hwani manguya na makubu hokedza lidoropa la Mashishi kukuyela yokupwa ni damboni atema kwa meni vamanikiti na vakuveto na ukumati nyamanjinguzu maikirideku kutumu nyaunjungu zinya valimi ubwelele ya mwani. Kukuranda izi sigiruago kutanganu nya valimi para kupasedzela si garadu sisi udubileku. Igane kuchetu kujere dambula pono wanyimu hunu hidu kutuma distritu ya Murombeni na hikabanisela si tumelu nya ulimi hobo tuganela ku mapadze higanela ku zisementi igane ku zibomba nyo pulverizer kizu asinkomu si karinyana sisira na upani ziwilibala.
0: Magezu ya Saidi Amelia kunga murangeli wa tlanganu wa varimi hichinyimu cha provinsia ya Inyambani. Maphoyisa ya tiko ga Mosambiki lomu Inyambani makotiliku kukuma makumambiri kanu ni tinharu kutano ku 28 wa tifoni tinga yiviyelwi sabato hundzileku aka xipetakulo tsha ku kulungela a siku ga doropa ga Inyambani kuma ku antsa ka hungu leki na yina kulori Sandra Masangu.
2: Maphoyisa ya tiko ga Mosambiki lomu Inyambani hi lama nga kuma xipimo xa 25.5 wa tifoni ti nga yiviwa amudivela lowa nga hundza na ku kulungeliwa a siku ga doropa ga Inyambani. Aya kola ka u yivilegi ku ku khomiwa ntsengo wa 5 wa vanhu lava lumbetiwaku ku ve vona va nga yiva a tifoni leti. I vantshwa lava ku tshamisela ka maphoyisa va nga suka hi lehi Mashishi ka usiku ka Mugivela na va vula leswaku va lava ku hlengela aka xipetakulo lexi xi nga oneka hikwalaho ka ku kulungela siku ga doropa. Kasi vona a va ni makungu ya ku yiva a tifoni. Lama nga yiveliwa tifoni hi lava va nga tshinela ka muti wa ta maphoyisa kasi ku va nyikela xikarhato lexi va nga tlhangana nacho xa ku yiveliwa tifoni. Nersia Bata munyiko mahungu le ka muti wa ta maphoyisa lomu Inyambani hi loyi a wulaku leswaku loko ku oniwa ntsengo wa tifoni hambini vanhu lava nga mangala a wu yivilegi

0: hakela van'wani lava nga to tshuka va khomiwa ka masiku lama taku hikwalaho ka vuyiveleki.
1: Aka n'wa nga swi tiva ku lomu a study leyi hanyambani yi ta realizara festa ya kupimonda sawa ya stendani ya kategoriya bisidadi ka leswi va huma hi maxixi para lomu na va tekile mibera va teka ni mikwandzu leyi va nga tirhisa para ku va mesa ra mavhiki ma va va tekela a mifoni yabyi leswi maphorisa ma lavhereriwa outmari mitirha mixa republiku para ku vakhumi va responsabilizariwa leswi va nga maha kambe madiligence ya mahasi ma ma hikusa ha recebera man'wanyana mavhitima lawa nga mafoni yabyi a ma kona lahaya kunkluvira ku ma kona man'wanyani maselulari ma nga tekiwa eka leswo a tirhiwa mphorisa wa ha londzota wa ha mahali wa ha famba ra vakhumiwa van'wanyana vanhu va maha ku parti ya gurupu leyi ni maselulari man'wanyana ma nga yiwi
0: kasi lava nga yiveliwa a tifoni hi lava vulaka leswaku vona va yoni ku hlamala hikwalaho ka ku vona leswaku a va ha na tifoni lomu a ka swipaxitana ka siku lekiyani
2: yi va lomu burisini ka mina ndzi nghena xikarhi para ku se xi tirhi tiboxi ndzi huma lahayani so fesi ma kotisa ka minuto ndzi huma lomuyana ndzi va nga na telefoni xa
0: a mun'we ka lava va nga yiva tifoni a nga ziwa hi mitirho ya radio Mosambiki hi loyi a wuleku leswaku yena a khomiwa hikwalaho ka ku xava a foni leyi nga ha xavisiwa hi 500 kala milimeter cash yena hi loyi a wulaku leswaku wa tilaya hikwalaho ka ku a xavile a foni leyi.
3: Primeira coisa, ele vem com um telefone. Depois ele diz que estou a vender esse meu telefone, que quer ir comprar. Eu comprei aquele telefone. Hoje ele, antes de ir, disse que se eu encontrar mais, pode trazer. Pode trazer, se encontrar. Ele trouxe a segunda vez. Já quando trouxe a segunda vez, começou a trazer.
0: Haizo wa mitiru ya maphorisa ya tiko ga Mosambiki lomu ingembani leyi hi nga va ni mahiwa lawa nga koteka ka siku kuma tifoni leti nga yiviwa a mugivela lowu a nga hundza aka mihlakano leyi nga onheka hikwalaho ka ku kulungela siku ga dorobaka ingembani.
4: Hi bongile yina kuloro Sandra Masangu ku hundza ka 15,000 wa vanana va kondza ku xikola aka madistritu ya Kavelakulu, ka Fonyololo, ka Mabote ni Kanyasolo, luma provincia ya Inyambani va amukela ajoga na swinyikwa hi mfumo ni vandoni. Maroswa, soja, timbaweni ni swin'wani. Domingos Bins wa kulumba mitirho ya tagonzo lomu Inyambani ivi a tivisa leswaku a swakuga swi bikiwa ni ku phamelwa lomu swikoleni. Akubanatu wa distritu Machichi luma provincia ya Inyambani i kombisa ku tsaka hi leswi a mapalisana ya wukavelega bola inyambanese ma fambiseleku swona. Vitorino Xavier ili a mitlawa hi leyi ma hileku xipetakulo kambe nakona a wu longisile ga mihlakano leyi give gamanyawu. Vitorino Xavier ili swa leswi ku nyimeriwa ku nga a mitlawa leyi yi ti langutela ku chapela ku ya ka Musambola 2027 ive yi humelela. A mitlawa ya Barões ni Temuza Costa Tsoli yi ta bela aka livala ya Machichi. Hi nga se vala hi mi alakanyisa tinhlokomhaka hi naku maphorisa ya tiko ga Mosambiki lomu Inyambani ma kotile ku kuma a 25 ni tinharhu kutani ku 28 wa tifoni ti nga yivile sabado a hundzileku aka swipetakulo xa ku kulungela a siku ga doropa ga Inyambani. Nakona hi naku lomu Inyambani varimi hi lava va luzileku timbewu tinyingi kwalaho ka tivula ti nileku masiku ma hundzileku a vula yi nileku yi ve yi juma a varimi na yi kuheteleku masimu ya varimi vanyingi. A mahungu ma longisela matlhela mahengeletiwa ha mina Americo Mukumba, Tomás Valoi i Basopela Michina.

8:23. Hi valisa leswi ndzima ya tinsimu ni mabulo hi famba kala 8:54. Hi xwinene ha tshemba swa ku se u laha ka xitshamo xa wena u laha u tirhaka kona u tirha home.

Ronaldinho Pro ndzimeni ya tisimu, tisimu leti ta mixu leyi ya nyamuntlha, mixu ya wazithathu siku 15 hweti ya Mawuwani. Hi simama ku phindaphinda wena u nga laha ndleleni ka xikhati lexi na u yendza nga hakunene u famba hi tindlela ti lavekileko, u nga tsutsumisi ngopfu movha wa wena. Ku tsutsuma hi ku chikela ku lava ku yingisa swa ku byeliwa.

Simula Pastor Eden, ca 8:37. Isimama ni mitiro ni nzima ya tisimu kusukela laha xitichini. Oito ni 38 minuto xikunga hikale mitiro ita sangula hile rimila chitsonga loko xitaku 8:54 makono ina hisimama ni nzima leyi nzima ya tisimu ni mabulu aka mixu leyi ya nyamuntlha mixu ya

8 horas e 49 minutos, Mitiro Yunga Sangula 4 ni 55 minutos e 5 horas e co rengeletel mahungu ya kusukela ntsinza ka maputsu. Hinzako hingine lika khindlumuka hi 5 ni 5 ni zwigava zwinyingi tsima-tsima u kumilongoloko wa campo e desenvolvimento hi ku tirhisana ni Instituto de Comunicação Social. Mahungu hi tindhawu, matimu ya siku na Ameriku Mukumba. Hinzaku hi humile ka khindlumuka hingiana ka Journal da Manhã, nhlalo wa mahungu ya ku sangula ya lomutikweni ni handle ka matiko ku sukela ntsindza ka maputsu. Ntsaku ka leswo hi 8 horas ni 7 minutos hi simamisile ni mitirho ku sukela laha xitichini. Tinsimu ni mabulu ntsaku ka mahungu hi zona swi nga hi fambisa kala ka xikhati lexi. Mitirho emandleni yi vi mandleni ka Idrasio Makondela kala Manziko. Simamu ni uyingiseti gineni ka mitirho leyi yi landzelaku ya Radio Msambiki ku nga hikali Lirimi la Chitsonga na Nelson Francisco.

0: manga kule nae
1: rongola mashakala ko
0: na Ernest jamisi nyamuwe nae nao.

0: Liberdade de hoje. Bem, como eu dou rumo de perto, já vá babe. Canhabuele é gambita, mano. Garomo, liberdade de hoje.
1: Ruku uana nyanare, enuana nyanare, mago luge hai.
0: Luge koban.
1: Ruku. Wa muduga kobanu tamane gatsamani ngahe embe barwana oba abangatanga kukawo bavanya wakwa isirihira gakarere gasuguzwa mu bangura eyu mutamane gaini
0: wababe banku kawo wangaba batsaniso kuba na burubozi entawo wakuwe ku Kukobani, vahungu wa tamani, yawele wezu tamani, yawele wezu, majungu kutu kobani.
1: Uruku wana barbozi, barbozi era gire ngumuni.
0: Era tungu.
1: Warigira karini kasi wana barbozi wako?
0: Nyagupa wakuga maga nilega kona ya wakongolo, warupa nini. Wana barbozi. Badilimisa matongo, laisu sajupongo, liko kumulelu sihawi, neye udusuruli, neye urora, tinyangwa ningela. Agora. Awo, eragu hawi sajupongo, nisirengo sana borobozo. Jawo, kawanga sugora.
1: Wapauga.
0: Wapauga wangu watama.
1: Kumunga welewe.
0: Huku
1: wana nyanari wangu manega na utamani.
0: Wangu manega. Falsitu zigitikani kwa yoyo.
1: Iku ugulandrisa usumburu wa wanu wana nyanari. Mkutuka mkotana kasi mburi kugyanu.
0: Ya walewa kubani so itu ingawelewa no nuwarongo wangu nuwandri yangu hiti pwana nako
1: jaku kamupani kukupa mparigire o ku mahungu nyambia
0: na wakupwa ubani itu sanana sakona sa Fernando wangu yeza upani Mubuto wega mahule Pudu mutawega umu Kawaii nye nyanata Dupoji eni nyitzigide Moyo wa yoyo kobani mule Mwanga zuangu Kulore na albino madera Mamayu wae kwa albelina Abelina Madeira.
1: Uriadze gaiko uzama kukwe urongu ni wakoba ni usi veri, usirikotana.
0: Mwitu loonji nya isosu. Ni kuma tumele yangu ikabaituma. Nijenya mai nyongwa tropa. Nyewe ya kutropa jitamimana zigiwe. Nikara jibweta mumbi nga mahe. Jau inga mbana. Kuyo yu. Nutu kukobani.
1: Urizegi eruwa nyama yu kubo na hongo liku uduwa na tunu.
0: Ntamma na hongo liga. Be jinsu ntamma na maji adri ni mimba. Jaye nikine anada. Indaga munu wa mimba yoyo. Basi. Yamba nisagura.
1: Já uruku já uzuri utapeleza já nyalupi ya kubweta mumbi mamai nya hingeli ndranga u nya kubahi nai.
0: Ninaai ja.
1: Uruku gane kuma tumelu yako? Uritumwa karini?
0: Ninyipele kamidifero, nyibele kumilu, nubusenchu, 65

0: iwa idi ti home titinga chifuyo para kuti dawa kuti jiwa nyama enta kuti chivuvelo ngura sound era ukapi preparado enta vachirwala ngunya suni vachihleketa seyo god court vachaningela enta uchomana wona ntorotorudo kuti waloshapa enta a situação era aquela mesmo tinha que receber um encontro kututuma velocidade os tukuti kunilandisa então já ingavata kwa kuanka mwakona uchichide
1: kuti vaingata chikara totoneto meru takuhumi mara kuti vanana eningwa shapa mwanana kuve agonda hafuhi ni chikolo
0: mafuya malaveka kumakandetela masere mafu matisa siro
1: no
0: makondeta into achitia uchimona achive achitia simahe kuti takuluko achinga humba
1: jana
0: no no simahe mfati mafu ndiwo humba ngutu waku mwanana kutadingana kuchinda kuti hoye ngatsibela nyana chi achitutuma chikuya apa korlasi achitutuma chikuya e muntu important isingati taku mwanana achive achivekela mukokosa nova ovadidanda
1: ndingafaye
0: no no no
1: nakona kambi kungumanana pambenyane hambi ngumali ya shaba kavailawe javala karushkolara
0: exactamente alaku
1: enti alaku ate kwangumti
0: alaku kwabuzila mova ya mova hachikini akaportan ya ntini kwaku achihuma bela muka mova ani ucha hwe chikolani para ku achiambeta chikolani
1: ngamuhuma kambi uta uta hwe portan ya chikolani kokela kumahangu gulwa salani para ku abetwa mova chati tapwala tonetu
0: epa hichi ulandela ngumkama wakona wa masebe ingaza iguhetela dibulo
1: ingaguhetela dibulo sumalezi ya kata chikona magule
0: enda hale
1: ingaguhetela dibulo
0: basi hale hichi gonda hale gadu korte teyo ni diamaha set maklas ni ya uya ni tamana katita ku set maklas ininga maha chikola chinga chifela kuchichini akoliera
1: oitava ja
0: no anwani dia gonda kwarta class
1: dabenda
0: kwarta class inta class tinya kini cha gonda hai mangorweni chikola chidi kupuki di chidi nshuruni helen
1: nakudziva nguyimbi
0: uyimbi eko he zama kuvekwa muka kudika uchugwanyanyana para hichiponya tatingi bas tinya kini chitekwa ngumadala nichitave kwa atseno helene ni gonda kinta class eto ngu 89 ni pasa kinta class kamba wawona timhaka takuva madala vasi tizivi tatakukasi kugonda kuya hai mwanana wangu khena pana kwacha akhala nkumbi ani nomboeni aniwa chipoleni anga gala chipoleni achionele tongumani mwanana wangu ingadi ndoko ati kutona tsibinti ni mwanangu
1: chipoleni mungu muni nga gonda kona nisha.
0: Ni tatekwa
1: hale. Kachikola cha nkumbi ni njonja kati tutumide.
0: Natekwa hale na kubetelo na uya hai. Na uya nyasu ni kambi guguzini ni takalazi.
1: Ne kugonda.
0: Kani ka gonda kambi. Ndu yema.
1: Kwe chikola kwa chilawa.
0: Chilawa chikola. Ntao. Epa. Shtevi la un profesor chamado Arlindo. Arlindo. Se amor na mitrai. Julião Chambe. Arlindo atani tumbola na hontini kama dala no orandilo akani hamu au ugundida woni kani in. Ugundida tikalasa muni kani. Kinda kalasa ni mahidi. Akani na kukombela kuchita gondisa makartaji.
1: Makartaji nja.
0: Si hale kona ya suwa kaza aida si.
1: Ya
0: primera class.
1: Nguso nga gonda nguso.
0: Ni ya bela sala na para kuhu. Ni chima kichani. Ni maha vushe lelu ya kuni sidi vali chikola. Majinchi divirira kugondisa wana. Pas. Entao. Na untardo recebemo juma visita. Visita ya kutangunya rimi. Era o administrador ni diretor distrital de educação. Watana mana hale no kugondisa makartaji. Eyo njombo yo phela masebe nela kukutulela pini ya ku chikola cha vuna.
1: Chikola cha tsamba mano. Chilo chomba kuziwa toka no chikola cha tsamba mano. Chikolo.
0: Chikolo.
1: Ngondine.
0: Ya, iri tinga chembelela. Entao. Hale ni ta chatwa. Como é possível deixar uma criança a ensinar outras crianças. Ojo, na época, o diretor Hidevalele, fala eu, a Diamar, quinta classe.

0: Ilonga kula kala kaka kula kani la vantu mburi la kuwe ni tafuna chani familia. Bas. Na kuka hale mumwe lake ni ngata senu nizula. Ani gela di mato keni hamu keni mu. Unga dili mu. Unatula keni. Ni natula kuwa keni wawo natula. Awa shita bengi. Primeru grupu itekwa unkami yao izula. Ani nisadi. Akene. Segundu grupu natatula keni unga tavidi joon. Kono. Yawu ya kami yao utahoka hale. Ipakelo natu ichitula. Ikata eho. Kishtau ya ntumo. Ni aterna ratse.
1: Nguno vende singu ja.
0: Nguno vende ikwato.
1: Ah, tikoti gire nguno vende kwa. Ya, segunda chance, okay.
0: Nitula tseyo ni aformaro ni auwe. Ni uwe ntakata kutuma, nga kungu nitumako. Nisibidi ma district unkutala kaona. Tumidi nyasuru. Nitumidi ma boti. Maboti ita uya kambe sorti ile ninga imana ni chigondisa makartaji. Mkwani wani diya amana katita kuna ningo ukoma. Nidindoko. Nguno venta ihuitu.
1: Aha ipanda.
0: Maboti.
1: Maboti.
0: Ndiya ningo ukoma seyo yepa. Una kamule latiwa. Ashita hoka kumandandu provinciali ashita ni wono. Hemano. Hela tsa longo chimwa ntana ukikita konsepto kwa chef. Ah, chef.
1: Chef de quê?
0: Chef de setor maior. Chef de setor maior. Menino assim. Sim. Eh, não.
1: O dinho mano mbonga.
0: Eko mahati konta masebe nguku eto nda 98.
1: 98. Una 93 jan.
0: Yeah.
1: Jaba kona ndo ndo ngja se aparte de zot one wa
0: home. Ndi wangwani masebe would be uchi mahau doko sempre. Nisina pezu ili ya kuhu nichikani nengatiku watakuma tauchugu nidi ndoko entao tambea kela parense kwenye inga nindoko uchi ndunda kena yunye sichikola hamu watila kugondo na utiswa kama watila kugondo inatila
1: enko mabiltasoni lirai kajushuka wanda nisene
0: setima isetima notuma isetima yangu
1: ni ushefi wako set
0: ni ushefi set oho maji Nguhale kadizu unga pela ngudona toko. Indo kungutanga. Ngumapimiso.
1: Mbwahombe.
0: Bas. Hale na teko hale. Na wiswa nyambani muwa na taningwa gia. Tula nyarimu cha gonda. Nia gonda chikola masevi.
1: Oitava ja.
0: Oitava ngudush mili.
1: Ngukin kiko ja.
0: Ya. Yeah. Hey, wapurusuri divangamu. Wachi ngiza mase wanzi wachi ngiza na chini kundisi abilu nyankundela
1: ngani nalakanya mase ni usiku nalakanya turume ya usiku
0: uta kundisa lenzi mola kuhikota ku hicha professora kuombomba chingiza green white
1: black yellow red green white black yellow red Green and white, black, yellow, red. There are five colors in our flag.
0: Bas. Nichi gondi songwa bili nyankunde.
1: Mutsaki de ngumi tumoyang.
0: Masel.
1: Eti de ngumi tumoyang abas oti surisela. Ja, odi gondi de.
0: Nidi gondi de nyarimi shkola sekundari a 4 de outubro. Nipinda. Nitate kwa kambe, nitiswa nyambani, mile dausi.
1: Ate nyari mwa hede desma.
0: Desma. Nita nyambani, tama desma, segunda class. Na ufoya pedidu, uonwa mitumo, ni mapimo. Aniteka, nitave kwa seno, nita gonda. Nidigundi ide seno, nichi gonda, nichituma radio. Nidi wakutuma angu makumunika sonji. Au mesmo tempo, nidi kolaborador da radio Mosambiki.
1: Na laka yankamunga tamahatikara
0: nga. Nchimaha programa, tamahanyelu ni ntumbu nuko.
1: Unambe hini ngalikara nga lemueloka nungu nungu yuwa.
0: Masebe. Kuwa hubula hepala hamwa yaani. Hibula nguti, hingati hanya
1: masebe. Nguto.
0: Bas.
1: Desma primera, desma segunda.
0: Desma segunda. Na chatu akampe. Ndiyo, wakonepa kula kucha maha kursu. Kursu ya chana, wakonekula kwa maha kursu ya

0: Der passa, fike chefe de operação. Ngutsheni do tuma ni guita nchi taviso nchi atuma murombeni como chefe das operações. Murombeni ni akugizo ntuna jangamu como chefe das operações. Bas. Tizibili satona yetu antikala kuwa ninga uya kumandu provinciali. Nichita maneka nijituma. Nili asesa ratheyo. Ni uya ntatuma kumandu provinciali.
1: Ngutsheni kasi pati pati sano nongonoko. Yova ni 30 ipoku minutu basi ya fuhinu kuwa hishi igemetu. Ngutsheni kata si pati pati sano. Hatizata kudibede kungu mano vente kwatru kota mpuhisa ngato na etu. Kachua chikati upola mkati tocha nguta si pati pati.
0: Ka uwa nkama ni pala ka nivili ya ofisiali superiori.
1: Kertiri bayi rekonyi siri di kurusu yakwe.
0: Kandi ben reconhecimento ya curso porque vangi vakuna ni makursu ya upinda ya ningunu kunao manje vasinzi kuhoka ka chikhunga chini kwa chona cha official superior tiyede nini ni maokupasons ya ninga chive ni chiningwa ni chimatumele
1: okay.
0: Ni chimatuma machini kana maresultatu kawona nka maule entao mbachiwona teta kune kuleka kuhichini nga patente organic machine veka ka official superior
1: utsakile omo ndinga chikelwa kwa general
0: ane eyo mambisa kwa ka general khanedze kuveni chimapimisa mapimiso yo kuti taku ane ni avali ya rongo va vanuona endawo achichi ku masoni kamina khani chizivi chigungu endawo ni la titaku ni amango kuni chiduko ngochiwana takane injenje nga mahaya porque a medida que a gente compra, nesse dia made, mas vou não vou tocar, aí o, wadinga na coisa que vai colocar o homem, quando concua, a coisa já não é para a delegação do serviço social, nitendera, timaga, tá o siwana, tá escarado, tá o pelana, enquanto o louco adivinha de cara,
1: angam que vai dar uma telefone
0: ne ayonga te valeta madala fondo wa honiwa ani nichi anza chayule
1: ah ngudoma ja uko chane raundu ngu vafana kungatibela mapoisano vafela kuni kuve chane uomba mbede kutinzela tatingi ngutu tonga tindaka toshoni pangu vakoma vafela kuni kuve chane vakungachiuya ngumatarane munhu
0: ningomba tokani hina hipinda kanka mwa kushukuvalisa ngutu ngutita ku haona vavana na vavadoko vavabelako vachitakombela nthumu kasi vasinzi kuvitwa titaku kamapimu yao valava chani. Uchilava nthumu kula kulava nthumu utivekisela ka nthumu ulonga ukombela. Nthumu watu huwa usimplish. Kandugono uku warwala midumu, warwala mindonga, nene. Uambala utsura, uchiti kumbikisa kumu. Chiro hama funi hawa kaditi kula Msambiki mkwato kaikati lili kaikati hekatalela nombo hii hekatalela vosi diti kula vosi na Msambiki intumu watu heo entamu vanana wa masikuwa na heo vatela na tingana ngutu ngutu taku kavati veki seri titaku lokuvadi intumuni wafela kuvachiti nguli sakuchani lokuvachi gelo wafela kuvati ingisi sakuchani vama hati vatipi misaku kamisungu yao vata vadina ni minave liyota ala ya kupinda ti ntumu uvaningako. Por essa razão hamana vatu vaveka kuni kuhingwa vadinga ndi vachiuya ngu forma sao.
1: Ani kuzotekela kuhingwa kwa namata lani.
0: Kuona toneto. Entao tabi hangu tu porque avadi ukaluwa intu yanga chilobela ngu mapimu ya kula kutatumela ditiku. Porque ntumu wakanduka wala kutumela ntumu eyo. Kutumela ditiku por isso katsalo kona PRM. Polícia da República de Moçambique. Ani ni jura redi tila kungu ahu wa chukwa nsola ni yansa kungua. Ani ni pronto na sula na ya tumasei. Awa. Nitanga yangu iwa. Wa chukwa na kungu kuko tutuma. Nukuka ntutuma. Maji mfano wakua dinga dichuku ya munu di oranda. Kwa dinga dichuku ya kuhi munu. Watadimana dima hati magataku. Katidi ngani ni ntumu. Awa. Kanige umbe basi ngu seno ntumu ni kamina. Kama ambija na maishitu wisonji. Ose ya mana intu apalaka telefoni waleka kutendela vatu walanga kombelo keni kombela ntumu utumela vatu. Atendela takweni halanga deji tendela teaku katoa. Tihambana ndi tuleweka uka ntu.

0: masebe kanti kho yo uma ngikupendwa yo ne
1: Unutla
0: unutla
1: masi.
0: masi ni do thuma ni thumile ha kukona khoni munhu khani jana gogo ta didimba do khani i do khona chikwembu cha nipo ni ndinda masiku ani hambe mangwana na tikota kutsona nja humula
1: ndo u preparado
0: ni preparado
1: uji humula kwa mona kuna mbe
0: kuone sa kutona ntsani mukwangu mu
1: Una mana chongola ngola uzi.
0: Hadi mikusu ikhandi midimwa yokhandi metera jalina iwa injani kambe chela beka.
1: Wa bwe. Ja imana hani ukunayo.
0: Hani nikunayo maseve iliyontina Sebastian Manjati.
1: Muzi vande dembe mu.
0: Wodivala maseve nigondili nayo kayona turma ile. Ani di chef da turma wati ala kana.
1: Na
0: Ntao neni idi kolega da turma. Ntao masoma za matsopeta kuna hani hiza hikanga mwani nga tutu wana kuni palafu ini shikola sekundari ndao hitekolo kato hina kala kuna ungu
1: munga di mwase deji
0: kakuna manuwa
1: kupi misi kunchichi
0: ne
1: uona wapati
0: kanuwa uoni ne
1: wahipala
0: kandikumu pala mase hoveka gondi selelo kabatu vapya Hila kuweka gondi selelo kabatu vapya makona gera chanzeve iduku ati hiwa wata kutopi wangu intu ya kuniti nzeve wa gonda jokare kukende para kuni chima hape rukursu nuwe dioji para manya kahukusha niseka kahuku wanekela nyana kudoko kahuku humelena watuka kambu uya kona hako shanseka tolo vela puri kukukenda kona hako shanseka
1: matuali rando para ene nkono nkono kumpela mga mga
0: watibila natuona maseve nina umbata ku mama Leontina nga wichi rando wa chambili ya mina kaiseka ntumune kawena nichikombela teta ku chizimu ilichona chima haku kuhichambana isinga teta ku intu hata ihambanisa na kuranda ngutu
1: jama zoka bakolega
0: kaba kolega ninaomba toka ni e preciso muita paciência ouvir mais porque para fazer uma carreira é processo temos altas e baixas temos que perceber isso no momento de português ngoti ta ku vanana masikwana ya wati dimitawo kha vati dundi ani ni dunda ntumbu nuku kuomba nguo tita ku aizipweni kugelwa hilandela milayo ya ti ntumu utilavisa kutona hena tuona tatu tositi nzila tinatuleka hena veni udzunzu hena ningwa tosi tosamba para ku hichumela tatineni mitumunu kwatu
1: chigulisa chogulisa kana ngono kuiwa ngu tseno kata sijana jana udunda kuja chani maseve uguta uja chana uchikata ngu sijana jana unagutisa ngu sisela sela
0: maseve ngusijana jana pratu yangu ya kuidunda ngutu imbava chiginya cha mbava
1: wauko wata kunyada Leontina
0: kutu ishi
1: wauko
0: kambu kune kune ukani ahawa masu yangu mawanetela ene basi ngene mame ngene hahane ngene kokwe katose tintila vako chiginya cha mbava pratu tipi kumeo nguchu nchidunda kungutu
1: uguto selecha
0: nguhaka sisela sela maseve nibelisha kachilungu ja na sela su ngusu nsidunda kusipa tambanyana kule ya yesu nasidunda kanizu kungolwa diabetes nga chisidunda so tamba
1: etse nuka so leva nada
0: kasi so leva maseve ningadini chigulanyana didingu
1: Ungachikonga chikuleko.
0: Masele. Ukoloku kuni gutedo hawo.
1: Aw kuna mbigutisa kusela.
0: Masele.
1: Kuna mbigutisa kusela.
0: Ha, nina sela masele. Nichikaza nichi 55 anos.
1: Una ukhata.
0: Khande ku ukhata. Nino sela tita ku tidi huti kuni trabalhara ku songone nje ati ku kalisenya nichi ta.
1: Ya sope.
0: Inichi khoda. Ewo yani la tuona ta kuti kenja. Kunkuwa, ne, ningachilungi sana titinga sana.
1: Ngutona Raimondo, kwamba, metumua radu msambiku uonisa uchani, kaina kugwita, minongo noko iwa, hisenga kuhulisa takumuendo, hayo mutumela tati nene mwendo tahuti mkaratako.
0: Maseve ni sakili ngutu. Ngukuwe mudini ala kanyidi titaku na hanya.

Sanaka uchenjua na uya ni nungu kuwa matimu ngaluzi kasi matimu na zivati watenga maheka kari tsikudofana ni munu kama dembe.

nusha titela kwasi ni uchenji udana kwa kona imuzika folklore ka miganga iyo hambana hambana. Tipuwe mata kwene Garcia Lorca tivide tishiziwa kama tiko o hambana hambana ka madembe akale asekulu viti. Hivide ishala kanya kaditsi kuduwa da muno kuwa kudi hamba nisidwe matiko mambidi Sudan Francis ni matiko amali. Hambi kambe ni kuwa kudi humelede Premier Nobel di Kimika ngu Linus Pauling ni Garcia Lorca yuwa angava edimbaru wa mabuku walitiko ni ka Ispanya. Mati mwa muno madungu sedungu wa Bili Unyankundela. Bernardo Salmão adi michinini. Inawe ni mambene matimo adi tsiku mangwana di chako. Di swide. Mwingi side matimo adi tsiku.

Murhandziwa wa muyingiseri wa Radio Mozambique hako yo zela nkarhi lowu kunene hi sungulaka mintirho ya hina ya vuhaxi xiyimo xa xitiko xa Dzonga, mintirho leyi hi ta fambaka na yona ku ya fika nsimbi ya Mayanoit, kasi mafambelo ya hina ka vusiku lebyi a ta va a lilawa hi nkarhi wa 21:10 xi ta ku tisela a nxaxameto kumbe tinhlokomhaka ta nlongoloko wa mahungu ya vusiku hi xiyimo xa Dzonga ka tiko. Kasi hi nkarhi wa 21:30 hi ta ku tlhantlhela a tindzima leti kunene hi ta ku fikisela ka tona swa nga tinhlokomhaka ni man'wani mahungu. 22 hi ta va hi ku fikisela mahungu ya vusiku ya xitiko xa Dzonga hi nkarhi wa 22:10 hi tata ni vunanga bya ku hambanahambana na hi kongoma ka nsimbi ya 23 leyi hi nga ta tlhela hi vuya na mahungu ya vusiku. Kasi 23:30 hi ta kongoma le antena national ku va ya ku fikisela nongonoko journal da noit, a hi vula nongonoko ultimo journal, nongonoko lowu kunene wu nga ta va wu hi pfalela mintirho leyi hi sungunaka ku nga ri khale kumbe mintirho leyi hi sungunaka hi xiyimo xa Dzonga ka tiko. Hi ku yozela hi ntsako ngopfu swinene muyingiseti wa ku rhandzeka ku navelela mathomo na makateko vuyingiseti byinene ka mintirho ya xitiko xa Dzonga leyi hi sungunaka hi nkarhi lowu. Loyi a nga ta ku pangalataka kumba ku pangalataka nkarhi lowu i Belarmina Nyantumbu, ka u vonele la michini ku kumeka Frederiku Mabunda. Ximbirana lexi muyingiseti wa ku rhandzeka xi ku navelela vuyingiseti byinene, nakona hi navela leswaku hi nga va hi swi kota a ku va hi pangalatana hi tindlela tinene ku ya fika makumu laha kunene hi tivekiseleke ku va hi ta famba ku ya fika kona. Kasi ke nkarhi lowu hi ta ku rhamba ku va swin'we hi yingisa kumbe hi kuma leswi nga tinhlokomhaka ta mahungu ya vusiku bya

0: 21 horas na 22 minutos. Ave masungulela lawa ma yingisetiwa ku rhandzeka eveke na wona vunanga lebyi rhandzeke ku va kunene veka mintirho ya hina mahlweni ya Xikwembu. Hina hi swi rhandzisa swoswo hikusa hi ehleketa leswaku swihi na swihi swi endlaka evuton'wini bya hina, swihi na swihi swi endlaka aka mintirho ya hina, hi fanela ku va hi swi hengeleta mahlweni ya loyi a nga ni matimba ya ku va a nga swi fambisa khwatsi, mahlweni ya loyi a nga ni matimba ya ku va a nga kota ku tlema timbilu ta hina loko ti vavisekile, timbilu ta hina loko kunene ti nga le ka matshamela manene. Hi ta xuvisa leswaku ni ku halanu ka wena muyingiseti swi nga va swi ri swoswo, u nga va hakunene u titwile u le ka matshamela manene hikwala ka vunanga lebyi ku tiseleke byona kusukela atikweni la Afrika Dzonga, loko a ku hatla ku xela mahlo ya hina ya yena eka Yehovha lwa endleke tilo na misava, hikusa hi yena muendli wa hinkwaswo. Kasi ta khensa muyingiseti wa ku rhandzeka. Loko swi kota ku longoloka ni mintirho ya radio Musambiko le ka matshamela manene ha vusiku lebyi, hi ta tlangela na kona muyingiseti wa ku rhandzeka a loko a siku ra wona ri fambile khwatsi ka mixu ni nhlikani wa nyamuntlha, hambini ka wo madlambu va kona lava kunene mintirho ya vona va yi siyeleke madyambu, hi ta tlangela loko kunene yi vi leyi fambeke tindlela tinene loko yi nga fambanga khwatsi vilela la mundzuku siku ku va ri ku fikela na uni vutomi kumbe ni matshamela manene leswaku u ta kota ku hundzuketa hinkwaswo swi kalaka swi nga fambanga khwatsi swi va swi fambelaku lavekaka ha kona.
1: Votação é o Nangalaka e a Cancari, o Antimantima.
2: Para asterisco 744 Cardinal, Cafon Lawena, Langalana, Vangetengom, Ekulanza, o que quer votar, o Tsara Código, Lelfimo, o Navelaca, se o Tsalama.

Mbiku wa xitsundzuxo mayelano ni dyandza lamalanga 2026-2027 hikwalaho ka ku va ku nga tshuka ku voneka El Nino exifundzankulu Gaza. Ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza, ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku voneka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku omisa. Ku omisa ka ku yantswa ka swifundza swa xikwalakwala na masingiri, ku omisa ka ku tlula mpimo swifundza swa xigubu, masanjena na mapayi. Hambi swilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta uvhikeli la ku omisa ka leti tiyelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela. A hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi, a hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, mihwambu, mapila, na hambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo. Ka ta ufuyi, a hi yiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuyu leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihantla exifundzankulu Gaza.

0: muy sérieusement provincial, dignement provincial, de gaz sérieusement provincial de Maputo, à Colo, ça veut ucha zongeni, tlangano, wavanta, nzene kabanda frelimo, urinzela kuvake, tlangutani, kule ngatenda kale, dropeni, aji moyo, aji funzang, kulu, banyika utana, hlamulo ka swipelelo swa vantshwa ndhawini leyi ya tiko xifundzankulu Nyembani, ku vonaka kupuka ka tinhlayo ti vikaka ku onheteriwa ka switirho swa ku ti pfuna ni ku tleketla ndzilo wa gezi. Ka masiku ma taka mfumo wu ta simeka xibyana xi nga ta seketela van'wamabindzu hi xuma hambi tindlela ta nhluvuko wa mitirho ya vona laha a xifundzankulu Gaza. Leti i tinhlokomhaka ta marungulo ndzeni ka xitiko xa Dzongeni, marungulo lawa ma nga ta veke mpela matepu ni hambi ni ku khavuteliwa ha Mariam Ibrahim kasi Mario Martins a nga lulamisela ta tlhela a ku kombisa wona nge a yi longoloki. A ku vake hamba lava marungulo hi ta rhamba vatirhikulori lava va ti lulamiseleka ku vake va hlengela hi ta khangula ku tivisa leswaku nhlangano wa vantshwa ndzeni ka bandla Frelimo wu rindzela ku va nhlengeletano yikulu ya tinqulumi yi nga ta endleka lahaya a Cimoyo kusukela wa zihlanu lweyi yi naha a nhlamulo yinene ka swivilelo swa vona. Rui Makaringi a ni nhlamuxelo.
1: Nhlangano wa vantshwa hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza u vula leswaku ka nhlengeletano leyi yi tshunelaka yi nga ta sungulaka a 21 ku ya fika 23 xika Agosto a tsutsumaka le dorobeni la Ximoyo ntsindze wa xifundzankulu Manika. A va kumeki kumbe vantshwa hi lava va fanele ku va va dokadokisana ndlela ku va ku kumiwa anhlulelo wa swikarhato leswi a ntlawa lowu hlanganaka na swona. Mahungu lawa ma tivisiwile Radio Mozambique ya Gabriel Sewana, murhangeli wa nhlangano wa lavantshwa hi xiyimo xa xifundza ankulu Gaza loyi a vuleke leswaku yi weka nhlulelo i ku va a vantshwa lawa va tihita kumbe ku tinyiketela nghenela ku va va kuma anhlulelo ya swikarhato va hlanganaka na swona tanihi ku pfumaleka ka mintirho, tiyindlu ni mukhandlu wa ku va va endla xa ku karhi. Amunikele wa hina wa mahungu a vulele hi tlhelo rin'wana leswaku timhaka leti ti ta hluleliwa ntsena loko a vantshwa va endla hinkwaswo hi nga ha va hi ku tinyiketela ko ka nhlengeletano yikulu leyi ya Ximoyo.
2: Yi fanele ku va ni dyondza minkarhi hinkwayo yi vonisisa leswaku hi xihi leswi swi hiti swivane swi va swi kongoma swi famba swi haya matini loko hi ti tindzile leswaku swilo swi sefa se hi le ku yimela swa swinene swinene ngopfu.
1: Gabriel Sewana, murhangeli wa nhlangano wa vantshwa hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza, loko a tivisa a tipoto ti nga tingaki ta leswi swi nga ta xuxiwa ku kha nhlengeletano leyi yi sungulaka a sasta fereneta gama insonto le dropen la manika ntsindza wa xifundzankulu Gaza lana ka yona ku nga ta kumeka ka a vatlaka.

0: lava va bandlela prelim na va kombisa swifundzaku hinkwaswo swa tiku.
1: Ku hohloka ka switirho swa ku bindzula hi swona vukosi xifundzankulu Gaza ku karhi ku dindivarisa nhluvuko ndhawini leyi ya tiko, Alfred Muyanga a ni entelelo.
2: Hambiloswa ku hlutiwa ka switirho leswi swi nga karhi swi hlengelaka nhluvuko xifundzankulu Gaza swi karhi swi mali leswaku a nhluvuko u dindivala eka swiyenge swa ku hambanahambana. Mhaka leyi hi leyi voniweke hi holobye ya ku planisa ni nhluvuko na a le karhi ya pfuxela xifundzankulu Gaza loyi a xungeteke leswaku a ku hlutiwa ka switarato hambi ku va ku hlutiwa ka switirho swa ta vurimi leswi swi karhi swi mali leswaku a mafabrika ma nga bindzuli laha swi lavekaka ha kona hambi ku va ku onheka ku ehlamela ni ku va ku tleketliwa swigoto swa ku hambanahambana leswi tirhelaka a xitshungu. Salim Vala na a ri karhi ya vulavulaka Gaza ka riendzo leri a nga karhi a li landza a vuya xungeta leswaku a ku hlutiwa ka switarato swi karhi swi mali leswaku a swakudya na hambi hi swigoto swin'wanyana swi nga fiki hi tindlela tinene ka lava va swi vilelaka leswi mahaka leswaku a xitshungu xi kuma a swakudya leswi kumbe swigoto leswi hi ku durha. Vala na a ri karhi ya vulavulaka kula ra Mozambique le mfumo hi lowu nga karhi u landza marhengu hinkwawo leswaku ku nga le khale ku fambisiwa a makungu lamelanaka ni ku va ku pfuxetiwa a xifundzankulu Gaza ndzhaku ka tindhambi. Makungu lawa ma pimiwaka hi ntsengo wa 1.6 million ya madolari.
3: Nós ainda este ano, há poucos meses, o governo aprovou o Plano Global de Recuperação e Reconstrução pós-cheia. E esse plano está orçado em cerca de 1.6 mil milhões de dólares. Só a província de Gaza consome cerca de 45% do total do orçamento. Quer dizer, Gaza ficou muito afetada.
2: Marito ya holodze ya ta kupulanisa ni nhluvuko Salimu Vala loko a ri karhi ya vulavula hi swirhalanganya leswi nga karhi swi voneka xifundzankulu Gaza ka xiyenge xa ta wukosi leswi na swi le karhi swi vangiwa hikwalaho ko va swigoto swa ku hambanahambana swi hokitiweke hi tindhambi leti vonekeke hi Janeiro ni Marsi wa lembe leri ri tsutsumaka.
1: Dropeni ra Inyambani kusuhi ni khuru ra matoniladla ya swakudya swa ku hambanahambana swi ve swi onheka hikwalaho ka mpfula leyi fonileke vhikiritaka. Sandra Masango wa Divisa.
4: Lomu distrito ya Inyambani ku hundza ka 900 wa matoniladla ya swakudya swo hambanahambana leswi nga luzekeliwa hikwalaho ka tivula ti nga onheka a vhiki ngambela. Ku tlhamusela ka murhangeli wa mitirho ya ta mabindzu lomu Inyambani Gomes Mafastela hi loyi a wulaka leswaku ku hundza ka gidi ka varimi hi lava nga xanisiwa hi tifula leti. Mafastela a tivisi leswaku a swakudya swa ku fana na ni alfasi, couve, tomate, cebola, hambi ni mikomfa hi leswi swi nga luzekeriwa ngopfu haka vula leyi nga onheka a vhikiki ngambela lomu distritu ya Inyambani. Gomes Mafastela hi loyi a nga tiyisa leswaku ka le xikati ku mahiwa mitirho kasi ku tlhela ku rimiwa hambi ni ku kuma swakudya leswi swi nga luzekeriwa.
5: Ti kumekile na tigoha timbewu ta tinyingi ngopfu hi ku vulavula hi maharia hi nga vula ku a 236 wa mahekitari ma kumekile se na mahafetariwa aka mahekitari lawa 156 ma kumekile na maluziwa na hi luza a mahekitari lawa hi mhaka ya ku taleliwa hi mati se a timbewu leti nga kumiwa ngopfu na tisofrera hi mati lawa a vula leyi ya hombe ngana yi nga lomu distrito Inyambani hi nga vula hi mahalfasi ngawula hi tikovhi masinora a mikomva a maripoyu ni mahurtiko laman'wana ni man'wana hi nga ma tsawula hi rimaka lomu a distrito Tinyambani hi vaprodutor lava nga fetariwa hi swikarato leswi swa mati ku taliwa hi mati lomu masin'wini ka wona hi nga wula hi 1056 wa varimi va nga kumeka se na va fetariwa hi mainosangelo se va kumekile na va luza a tindhawu ta vona ta vurimi ma hi sweswi kota leswi yi nga nyimanyana vhula hi tirhisana ni varimi para ku va vula a misele para ku yini para ku mati lawa ya makoka para ku hi sangunisa kambe a wu tirhi wa hina wa ku rima porque lomu Inyambani a mafamili yo tala a varimi va wo tala va hanya hi vurimi bya matsavu leswi ma nga teleliwa masimu se varimi va ku tala va kumeka se na va nyimile yi va ta xaniseka hi ndlala maxi para ku se a swikarato leswi swi nga kumeki hina hi kona na hi tirhisana ni varimi va hina para ku va vula a misele para ku yini para mati ma koka.

0: taxela kambe ku hi xitrumara masimu ya maxitrumariwa masimu vula misele na hi vula xeletela matubu yo karhi ku ri ku mati lawa ma nga kona lowu masin'wini ma hakisela mahuma para ku varimi va siva ma varima masimu ya vona.
1: Magezi ya murhangeli wa mitirho ta mabindzu lomu a district yeNghembani Ngomish Mafastela na wulawula hi mitirho leyi taku na yi mahiwa kasi a ku kuma swakuga leswi swi nga lusekeliwa hikwalaho ka tivula ti nga onheka a vekiki ngambela.
2: Hi ndlela yirhamba Alfred Muyanga a nge ndzeni ka munhu wa malembe mataka mfumo wa tiko wu ta londzovota 20 wa magidi ya madolara ximerika ku ta pfuxeta ta vurimi ndzhaku ka ku va tlheriserile endzhaku bindzu leri hi ndhambi.
3: A mfumo wa Mozambique lowu nga ta tirhisaku ndzeni ka munhu wa malembe lamataku ntsengo wa 2,000,000,000 wa madolari ya ximerika ka mintirho ya ku va ku tlakusiwa a bindzu la masimu. Leswo swi ve swi vuliwa was bili loyi hi holobye ya ku pulanisa na le karhi ya pfuxela swifundzankulu Gasa loyi a swingeteke leswaku kusukela ka lembe leli taku la 2,000,000 a mfumo wu ta nyikela ntsengo wa 500,000,000 wa madolari ya ximerika a ku va ku ta ve ku landz wa a mintirho ya ku hambanahambana yi ranaka ni ku tlakusa a ta vurimi. Selim Vala loko a li karhi ya vulavula a swingeta hi ntsimatsima leswaku mitirho leyi nga ta landziwaka hikwalaho ka timali leti i mintirho leyi ranaka ni ku popola timbewu tinene hambi ku va ku tirhisiwa a switirho swa xinguva ku va ku landziwa a mintirho ya ta vurimi ni ku va ku pfuliwa nakona switarapi leswi nga ta mhaka leswaku a bindzu la masimu li hankisa li xavisiwa eka lava va livelelaka. Vala na alikari ya kumeka lana swifundzankulu Gasa kuva ata vona kusuhani mintirho leyi nga karhi landziwa ndzeni ka kuva ku pfuxetiwa swifundzankulu Gasa ndzhaku ka tindhambi a vi ya xungeta leswaku a timali leti ta ve ti tirha hi ntsimatsima ku va ku seketeliwa ntsengo wa 5,200,000 wa varimi ngopfungopfu eka minkovotlo ya ka Ncencai ni Limpopo.
4: São medidas muito arrojadas. São medidas que vão ter que envolver investimentos pesados na agricultura para a sua transformação. E isto prevê que nos próximos 4 anos possamos mobilizar e investir entre recursos internos e recursos mobilizados com parceiros. Estamos a falar de 2,000,000,000 de dólares durante 4 anos para fazer massivos e pesados investimentos na agricultura para o aumento da produtividade, sobretudo dos pequenos produtores, mas também das cadeias de valor.
3: I holobye ya ta ku pulanisa ni nhluvuko Salim Vala loko a li karhi ya vulavula hikwalaho ka leswi mfumo nga karhi u lulamisa ku va u landza swona ndzeni ka munhu wa malembe lamataka leswaku va ku ta tlakusiwa a bindzu la masimu na ku li karhi ku tirhisiwa a switirho swa xinguva.
2: Ka masiku mataku mfumo wu ta simeka xiubyana xi nga ta seketela van'wamabindzu hi xuma hambi tindlela ta nhluvuko ka mintirho ya voho. Alfred Muyanga a ni nhlamuxelo.
3: Hambi loko sa mfumo hi lowu nga karhi wu tirha ku va u ta simekela na edorobeni le ka Ncencai xiubyani xi xirhanaka ni ta nhluvuko xi lumbaku a dzongeni ka tiko la Mozambique xiubyani lexi xi hake ku vumbiwa hi mfumo wa Mozambique. Xiubyani lexi handle ka ku va xi tirha ni van'wamabindzu xifundzankulu Gasa nakona xi ta tirha ka ku seketela van'wamabindzu hi timali xifundzankulu xa le ka Maputsu ni Nyambani hambi ku va xi va pfuna hikwalaho ka makungu ya ku va va kungahata a mintirho ya vona ya mintengo. Mahungu lama byeriwa Radio Mozambique hi holobye ya tampulano ni nhluvuko lweyi a xungeteke leswaku hinkwaswo leswi eka karhi a hlamula a swivutiso swa van'wamabindzu xifundzankulu Gasa lava va nga navela ku va va tiva mayelana ni mintirho leyi mfumo nga karhi wu yi landza ku ta fika sweswi ndzeni ka ku va ku va ta seketela mintirho ya vona leyi hohlutiweke hikwalaho ka tindhambi. Salim Vala loko a li karhi ya vulavula a swingeta leswaku xiubyana lexi nga ta simekiwaka xifundzankulu Gasa hi yin'we ka tindlela ti mfumo wa tiko wu nga karhi wu landza ndzeni ka ku va ku ta seketeliwa a van'wamabindzu na a li karhi ya swingeta leswaku handle ka ku va ku simekiwa xiubyana lexi a mfumo wa tiko hi lowu nga karhi wu landza makungu ya ku hambanahambana ya ku va u seketela hi timali eka vaxavisi kumbe van'wamabindzu lavatsongo hambi hi lava vakulu.
4: Nós, como governo, neste novo ciclo do presidente Daniel Chapo, temos estado a dar uma atenção muito especial à questão do financiamento às empresas, particularmente às pequenas e médias empresas. Essas é que enfrentam maiores dificuldades em virtude de não possuírem garantias, não possuir meios para comparticipação, também e bens para hipotecar. E é por esse motivo mesmo que o governo avançou com o Fundo de Garantia Mutuária, já está em

0: curso e precisamos de prosseguir e acelerar e ampliar o escopo para que efetivamente chegue às zonas rurais. Mas temos também o Fundo de Desenvolvimento Económico Local, que já está em todos os distritos e municípios, para os pequenos empreendedores. Neste momento estamos a preparar as condições para o Fundo para o Empoderamento Económico da Mulher, que também vai avançar este ano, vai conceder os pequenos financiamentos para empreendimentos de mulheres, mas também nós já estamos na última fase de preparação do Banco de Desenvolvimento, que vai conceder recursos financeiros para projetos estratégicos, estruturantes e que facilitam negócios, mas também o governo criou recentemente a Agência de Desenvolvimento Integrado Sul. E nós estamos aqui a trabalhar para a instalação o mais rápido possível. Temos que avançar com mais ímpeto no futuro para a dinamização do agroprocessamento. Quer dizer, uma industrialização baseada na agricultura e aproveitando melhor o grande potencial da agricultura, da pecuária. Portanto, as perspectivas são boas.
1: E o lado de Atampulano, Ninhluvuko, Salimu Fala, local Caria Vula Vula, Makungu, Mimintile, Mfumo, Kari, Umbayona, Nzenika Kuba, Mimintile, Ita Sekatela, Ite Male, Eka, Ogoma, Benzu, Kuvata, Fambisa, Amintiri, Avona, Leye, Inga Kari, Okutiwa, Eshi, Zeze, Nitindambi, Katinda, Uta, Kuamba, Nambana, Atiku, Lamsambiki.
2: Ikongoma ke ni marungu le kumalama vula ka swa ku xifundza xa matsitsi xifundza nkulu nyembani ku vonaka ku kupuka ka tinhlayo tibika ku ku hunetiriwa ka switirho swa ku tepuna ni ku tleketla ndzilo wa gezi i wona te laha kwihike ndlela leyi vutisa Manuel Shimeli
3: lomu ka provinsi ya nyembani ku kumeka na ku kare ku noma ahlayo ya ugweti li ga zvigotso zva kunyikela amagezi nguvu-nguvu mhaka leyi yoneka aka distritu ya Machichi. Ako swikotela ka weti ya nyanyanyana ka laka chikati lexi lomu ka provhinsi ya Nyambani ku ve ku oneka a 22 a timhaka ta ugweteli ga magezi laha ka 22 timhaka leti a khihlanya kutani ku la ku 11 ti winikile aka chikanikiso cha le Machichi. Hikwalaho ka mhaka leyi a mfumo wa chikanikiso cha Machichi hi lowu wona wu kumeka kona wu karhi wu tirha kasi a ku ve ku tshinyiwa a chikareto lexi mahiwaka hi vanyamijiri lava vona va susaka a titambu leti tona ti swi kotaka ku ve ti andlalata a magezi. Akubanatu wa chikanikiso cha le Machichi Vitorino Xavier loko lo mitirhi ya Radio Mozambique a te hikwalaho ka mhaka leyi wonekaku ya ku ve a vanyamijiri va gwetela hi letela na ku ni titambu ta magezi byi maha leswaku a magezi ma nga swi koti a ku ve ma tshinela ka vanhu lava va ma lavaku. Xavier a vula leswaku ka masiku mataku ku ta ve ku karatisiwa hi letela na ku ni ta honeleli maringano ya ku ve lava ma haku mitirho leyi va khomiwa kasi hi le ndzhaku va xuxiwa
4: hi lomu ka ntirho wa humi ku kala hi va kuma hi va la kusuhani ni ku kun'wiwa hako swi leswi va nga swima ku a ku swi cima va sangula ka ku hetela michini ya ku gaya magezi lama chiche swa hi karata a ku kala ku va chikela va susa magezi le xipitali a munhu lava ngu leswi xa a nga hela hi chumu ku daya vanhu loyi a nga hambani lava va nga le ka bodele ka to va lela kun'wana vamasi terrorista a ku ya tsima magezi le xikuki laha xipitali swi vula ku yini swi vula ku i vanhu a nga va daya hi nga loko ka maluyana va nga tima magezi ku loko hema mani na phuluka swi mahisa ku yini a hi ku famba mani ngana a fa n'wana wakwe loko swi makili byiyani mun'wana na helomu osalalo peresanu na vapaza rumu para kumisa n'wana a ngo famba mani ngaya kuhundza ndzi la ku pfula bya switsongwanyi basi bya hombe nguvu a swi nga onhekela hi siku ligena va nga tsima magezi tanto hi nyika hi karateka nguvu hi mhaka ya ku yiwa ya ku yiwa a michini leyi kuyaka magezi lama chichi maji a vanhu lava va kumaka bya ha tindlela ha ti tiva hi la kusuhani ni va kuma va ta thethisiwa a va nga ta nga tshikiwa.
3: Vitorino Xavier Kubanatu wa Machichi na akarhi a khunguvanyeka hikwalaho ka ku noma ka tinhlayo telanaku ni ku ve a vanyamijeri va gohetele le telanaku ni swigotso swa ku nyikela a magezi andzeni ka miganga yo hambanahambana yi kumekaku aka xipandzi lexi.
2: Hi goxometake ka mitlangu ya ku tiyisa miri hikuva hi lavetelaka a masiku ke ya mitlangu ya vantshwa va ku dyondza xikolo lahaya dorobeni i Nyimbani. Hi ndlela leyo ke hi ta nghena ka xenge lexi ku

0: tivisela mavulaka swa ku vatangi va tilulamiselaka ku ta ya hlengela ka mitlangu ya vadyondzi xifundzankulu Nyembani va bika ku tshamiseka swinene kasi ni ku yimiseka leswaku va ta ya kuma ntshovelo wunene ndhawini liyana. I Nikolai Mukhavela a bekaka kusukela dorobeni ka Ncayincayi.
1: Vatlangi lava kumekaka ka ta mitlangu ya ku tiyisa miri swini swa swikola na va tilulamisela ku kongoma leyi Nyembani hi lava tsakaka hikwalaho ka ku veni matshamelo ya ta wudawu hi lilawa manene. Vangaki lava va tiveke hi Radio Mozambique va hlamusela leswaku letiyelanaka ni ta wudawu hi leti tshamisekeke na va hlamusela leswaku ka masiku yo sungula va kumekile na vatwanyana a nhloko na mbilu letiyelanaka ni ta mukhuhlwani kambe hi xihatla ngopfu swinene hi leswi twukisisiweke hi lava landzelaka ta wudawu. Tanihi vatlangi va hlamusela leswaku a timhaka letiyelanaka ni ta wudawu hi leti ti nga ta ntshimatshima eka vona hikusa hi leti nga ta va pfuna ku veni va landza letiyelanaka ni ta mitlangu ya ku tiyisa miri hi laha ku lavekaka ha kona. Hi tlhelo rin'wanyani va khensa a ku tinyikela ka lava va lunghiselaka mitlangu leyi hikwalaho ka ku ve va twukisisa hi laha ku lavekaka kona ni ku va nyika risima leyi tiyelanaka ni ta wudawu.
2: Vangu va godeswo fika lana ka ndhawu leyi ya ku ni ta trainer.
3: Na ni kha ngeni vaku.
2: Kambe u nga vaku ku humelelini?
3: Ni suke ni ya ka medi ku a ya ni tendera nyika makinina a tlhela ni gwela swa ku pra ni ekela ni lava ku a ku mzima ni ti yingisela.
2: Okay. Se masu u titwi ben va ku yamukele ben?
3: Ni titwi ben va ni yamukele ben.
2: Wa tshemba loko u ti famba Nyembani?
3: Na tshemba.
1: A hi li karhi hi longolokani marito ya vatlangi va nga li vangaki lava va khensaka hikwalaho ka ku veni va yamukela letiyelanaka ni ta wudawu hi laha ku lavekaka ha kona ku veni va kumeka hi laha ku lavekaka kona ka ta mitlangu ya ku tiyisa miri hi xiyimo swa swikolwa.
0: Idrasi Makondela yena a li vatlangi va tilulamisaka kasi ku yamukela lavo tala a xifundzankulu Nyembani na va le amajuvana va tshembisa ku ta hlula hinkwavo i ta va hi mukhuva munixana.
4: A va beli kutani vatsutsumi lava va tikumeka aka xikwata xi tikombisa provhinsiya ya Nyembani aka maphikizana ya majuvani hi lava va simamaka ku tilunghisela kasi bya swi kota ku va ta tsutsuma a ku tlula van'wani va ku lumba swikwata swi taka eka man'wani maprovhinsiya leswo aka maphikizana ya maxokus disportivos escolares lawa matumaheka kwalomu a provhinsiya ya Nyembani kusukela kumbeleni ka vhiki leyi gigitaku ku lawuliwa hi vabeli va tsutsumaku ni ku tlula hi swigava swa ku tsalangana lava va hanyikwaku a wutlhari patsikambi ni ku va titiyisa kasi bya swi kota ku va ta wina ka maphikizana lawa va karhi va wulawula ka mitirho ya Radio Mozambique va naku vona va tinyimisele a ku va va kuma mihandzu yinene pho leswi maphikizana matumaheka kwalomu kaya provhinsiya ya Nyembani a ka lembeganyan'waka.
5: Cristina da Geis Manuel, me sinto muito feliz e me sinto muito confiante para obter para provhinsias. Eu quero agradar que eles continuem me apoiando como têm me apoiado, continuem me dando forças como continuam.
6: Lênio Fernando Rosen. Sim, na competição vou treinar mais para poder aumentar a capacidade.
4: A Muchukumisi Jacinto Zefania, escutando Mr. Jazz, ao li lejaku a tlaova Chukumisi u karhi u simama a ku nyikela swileletelo maringano ya ku va ta tihita ni ku va kuma mihandzu yinene aka xigava xi landzelaka ku nga Fazi National.
7: Mada kota leswi mi swi vonaka ku na ni vamisiri lomu kapwini entawu vona va lulamisa pixa yokhe lomu va to tsutsuma kona vanana va hala va ta chetela misava va ta pimapima va chetela swokhe leswi lavekaka ra ku n'wanana loko a tata xikela a tsutsuma khwatsi hina hi kota ku tshama khwatsi hi va bukela hi tsaka hi vona hi leswi votomani ta a kholwa ku hi thangana xa hi mbetile swokhe leswi lavekaka.
4: Jacinto Zefania xikarhi ya leti tiyelanaku ni majuvani a karhi a wulawula ku tilunghisela ka xikwata xa yena kasi a ku kumeka aka Fazi National kutani xigava hi xinyimi xa tiku xa maphikizana ya mihlakano yo tlanya ta miri ra viga swikola matumaheka kwalomu provhinsi ya Nyembani kusukela kumbeleni ka vhiki leyi gitaku a ku tsuka ka majuvani.

mani va hatulungisela basketball kwala hakalivala la machechi patsikambi ni pambeni ka eskola sekundari Emilia Dausi a Instituto Industriale Commerciale Eduardo Mongani ka hamahiwa a ulungiseli kota lezwi nga huliwa a tivala leti kutumaheka maphikizana ya kutsalangana ta hambitisela ku lungiseli lezwi nga huliwa a

0: ta a tidyondzo kumbe swikambelo swikulu swa tidyondzo ka vatsongwana lava va tilulamiselaka yi ta va endlela muni, ku hlamula Nicolau Mukhavele.
1: Vatlhokanyisi va ta mitlangu tiyisa miri lava nga ta va va kongoma leyi nyembani ka mitlangu tiyisa miri hi swiyimo swa swikolo hi lava va vulaka leswaku hikwalaho ka ku ve vhiki leli liyelana ni leti yelanaka ni swikambelo swa vatsongwana va karhi va endla swo karhi ku ve ni va phalalisa hi ntamu leyi tiyelanaka ni ta dyondzo mintirho leyi yelana ni ku ve ni vadyondzi li lava va yelanaka ni leti yelanaka ni ta dyondzo na va nga tsiki qaleni leti yelanaka ni ta mitlangu ya ku tiyisa miri va nga li vangaki vatlhokanyisi va yingisiweke hi vukulu bya Radio Mozambique va hlamusela leswaku mintirho hinkwayo hi leyi nga karhi yi endleka hi laha ku lavekaka kona. Van'wani hi lava vulaka leswaku va endla ku hinkwaswo ku ve ni va kuma leti yelanaka ni ku lulamisela vabeli. Hi ku cukisisa mutlhokanyisi wa volleyball Colas Tovel a vula leswaku a tirhisa bukabuka ku ve ni vadyondzi va vona leswi va nga swi vonaka ka leti yelanaka ni ta mitlangu leyi ya volleyball na vadyondzi hikwalaho ka ku ve va bukela. Hi tlhelo lin'wanyani Daniel Fordoma na yena wa hlamusela leswaku mintirho leyi a yi endla hi le ka ku ve a pumbile masiku lawa vabeli va endlelaka ku ve va ya aka ku tilunghisela eka matreyino
2: tsutsumeni leswi yimaka swona i ku a loko va vuyile hi swikambelweni a nkama lowa nhlikanini hi va veka va tshama hi va sixtirhisa mavhidiyo ya model dad leyi hi dalaka wona yi nga model leyi wa ku tlanga mavoko yi nga volleyball
1: leswi swa va ta va pfuna ku ve va ni kuma ntshovelo wunene ka leti yelanaka ni ta dyondza
2: swa va pfuna loko va sixtira maselesonge va sixtira van'wanyana va bela va ti xipireraka van'wanyana loko va vona swa ku bela ni ta a ku chava ka suka.
1: Marito ya vatlhokanyisi va nga li vangaki lava va nga karhi va bula ni Radio Mozambique mayelana ni ku ve va cukisisa leti yelanaka ni ku ve ni vadyondzi va yelana ni leti yelanaka ni ta dyondzo na va nga veki qaleni leti yelanaka ni ta mitlangu ku tiyisa miri.
0: Hi mukhuva lowu muyingiseri wa ku tshembeka hi gama mahungu ndzeni ka xitiko xa dzongeni tsundzuxa tinhlokomhaka engeteni nhlangano wa vantshwa ndzeni ka bandla Frelimo wu rindzela ku va nhlengeletano yikulu etinqulumi yi vuyisa ku nhlamulo ka swikarhati hinkwaswo swa vantshwa ndhawini leyi ya tiko xifundzankulu Nyembani ku voneka ku khupuka ka tinhlayo tibikaku ku ndriwa ka switirho swa ku tempura ni ku tleketla gezi ku vi masiku mataku mfumo wu ta simeka xiubyana xi nga ta seketela van'wamabindzu hi xuma tindlela ta nhluvuko wa mintirho ya vona a xifundzankulu Gaza. Yamukela ku lusiwa Mariam Ibrahim lwa khafuteleke marito ni mpfumawulo ka nongonoko lowu kasi Mario Martins a lulamiseke a tlhela ku kombisa wona hi le nyamuntlha hi makwala ku jeku engeta a jajama.

Ina 22 horas mo inkseta go rantsa ka tlhatekela 30 ka si 10 minutos. Etamse se ba pangala tena na wona ka busuku le di jana mo ntle etamse sa mo inkseta go rantsa ka kona bela bo inkseti dinene ka mtiro ya Radio Mosambiki ji musha dzonga ka tiko. Ave Justino ba ka lo mkomekelo ka ku he ba zamile. Etindlela ta ku hamba na hamba na kambe leswi ku nga na vulomba va kotanga nchumo. Mo inkseta go rantsa ka vela ba nyingi ba zama ka ti ndlela ta ku va va hi wisela hansi hamba nga le ka le rhandzu eka mintirho emindyangwini I swi nyingi leswi va zamaka ku hi endlela swona kambe loko xikwembu kunene xi tlhateki voko xi tsali swa ku swi ta fambisa xiswoswo a ku na ni

lowu nga ta swi tlhelisela ka ndzhaku. Hi ta misisa ni vunanga muyingiseto wa ku rhandzeka nkarhi lowu hi kuma Mr. Bao loko a ku gilirimina.

0: Abe Mr. Baolo kwa ko Guillermina abe indlela le mingisetwa ku rantsa ka kone ne na beleke kuva izama ku kurungulela Guillermina wa wena lo ya kumeka ka ri kule na wena a tsemba la tshe ku va nyingi lava a vutomi lisinsa ka ku va umona na munwana a le kule na Guillermina wakwe kambe ina vela a le sha ku a kone ne Guillermina anga va a rula kumbe a zula mbilo hi ku sa kone ne loko uza u le kule na yena swa ku swikona swi u navela ka ku va swi fambisa khwatsi a vutonwini a vi a rindzela intsako ngopfu swinene na yimela leswaku haya murhandziwa wa wena a ta vuya a le ku phandeni navela lama a ku humula kunene wena u kumekaka ka lowu nkarhi na se u le ku wiseni kambe tamisiso longoloka na mitirho ya radio mosambiki dzongeni ka tiko wena u kumekaka hakunene na u se u fika le kaya navela leswaku u nga va u zama ku va u fika u humula khwatsi u hata a tshemba u hata va ni ku lava ku lalela hi navela leswaku u nga va na ku lalela kunene wena u kumekaka la ndleleni na wa ha famba i nga va hi minkondzo i nga va hi mimovha hi navela leswaku u nga va ni mafambela khwatsi u xixima khwatsi a ta mafambela xitaratwini swi na lisima ku va u tiva ku hlonipha lava van'wani va fambaka xitaratwini ehleketa leswaku a wechi ku na lava fambaka hi mimovha kuloni ku na lava fambaka hi minkondzo swa laveka ku va hakunene hi hloniphana kasi ku va a ta mafambela ta va leti lulameke nakona hi ta tlhelisela ndzhaku a timhangu ta ku chayisiwa kumbe ku chayisana eka mimovha
1: minutes.

E 23 horas hi tlhatekela ka si 22 horas. Ingeni xi endla ngopfu mi seta ku rhandza ka kambela ku vula leswaku 22 horas hi tlhatekela 23 minutes xi le ka vusiku bya wa vunharhu hi vulavula hi 19 ka agosto ka 2026. Mo yingisetiwa ku rhandzeka a n'weti ya agosto se ya tsutsuma a ku tsutsuma ka n'weti ya agosto swi vula leswaku lembe na rona vusela a tsutsuma i nkarhi wa ku va u londzovota londzovota vusiku lebyi kunene ku va u endla miehleketo ya leswi a nga mafambela ya leswi u nga tibohela swona ka lembe la 2026 u lavisa kusukela kusunguleni ku ta fika nkarhi lowu ntswini leswi se u swi endleke entwini leswi kotekeke ku va u swi endla u swi landzeke ntswini leswi ha chotaka kasi ku va u ta hlongorisana na swona kambe muyingiseti wa ku rhandzeka swi na tshima ku va u tsundzuka leswaku a ku tsutsuma hi ku fika loko swi nga si na koteka kumbe swi ku nga na tindlela ta ku va swi koteka u nga vindlavindleki ngopfu swinene ku nga tshuka tiphariheta ku tsutsumeni ka wena ni lomu yaka kona u nga ha fiki famba hi katsongokatsongo un'wani nkarhi swi ta lava ku va u nga landzeli hi nxaxameto wa leswi u swi vekiseke xiswona swi ta rhandza ku va un'wani nkarhi ku nge huya le ponteni u ya teka masusu ku vota vuyo.

ave ndlela le moyingiseto wa ku rhandza ka hi tsundzukeke matsuva swahito hi kumekile xifundzankulu nyamba lexi hi tsakisaka leswaku moyingiseto wa ku rhandza ka atiko tindhawini hinkwato ya pfumeleriwa ku va hi nghena manghenelo ya hina swi nga radio musambiki hi wolo ya ku va hi londzovota vunanga la ku va hi bindzula leswi kunene hi nyikiwaka hi tinqambi ta hina ta lomu tikweni hi tsaka ngopfu swinene hikuva swahito kunene a nga ha ri kona ka misava leyi kambe a hi siyele nchumu xa lisima ngopfu swinene lexi hi xi londzovotaka moyingiseto wa ku rhandzeka tsundzuka leswaku ku hanyeni ka wona swi na risima ku va u endla xa ku karhi loko a li lexa xinene swa ntshima ngopfu swinene kasi ni loko u nga ha ri kona hi ta sala hi ku tsundzuka ni loko u nga ha ri kona hi ta sala hi londzovota vhela swi le ka wun'wana na wun'wana ku va tikhetela leswi a lavaka a ku endla swona vuton'wini bya yena kambe ku langa leswinene swi na tshima ngopfu swi hi ku sambi u nga ri kona kunene i ta ku lavisa hi matihlo lamanene hi ta ku tlakuxa hi ta va hakunene hi ku xuva hi mintirho leyinene a nga le ku va hi sala hi ku hi leswi se a nga famba xikwembu xi tirhile ha pepa a hi nga naveli ku va hi nga vula marito lawa hi vulela a munhukuloni hi nga naveli ku va hi nga vula marito lawa hi vulela munhu loyi kunene a hanyaka na hina xitano londzovota ku endla swilo leswinene kasi ni loko u nga ha ri kona hi ta sala hi ku tsundzuka hi ta sala hi ku rila eka kunene kambe marilela ya vaqambi hi wolo ya ku va hi londzovota leswi vona va hi siyelaka swona hi le ka 22:36 hi kongoma muyingiseto wa ku rhandzeka ka nsimbi ya 23:00 laha hi nga tataka na mahungu hi emisoro provinciali ya Gaza kambe ke nkarhi lowu hi londzovota vunanga hi tindlela ta ku hambanahambana hi tsaka ngopfu swinene hi ku tiva swa ku u kona ku va o hi pangalata a hi ta misisi hi famba swin'we ka mintirho ya radio musambiki hi ximu xa dzonga ka tiko.

0: beast.
1: La famba bisha mwingiseto kuranze kakunene famba na lona bisha lili na ikongo makansimbi ya 23 zora shikuza si ina 22 zora jitlateke la 49 minutu. Shunga tsoko kwe ya lili bisha alfambe. La ina leno janga radio Mzambiki zonge nkateko la famba ngarlo kunene likongo mashfunza nkolo maputu na kunene hitakuma Costa Net lokwa ku Manjulu. Ifamba nalona bisha ekongoma ka Manjulu impela.

0: Atikweni hinkwala Msambiki hileka 23 horas.
1: Rádio Moçambique, Gaza.
0: Nkari muingiseti wakuba kufikisela mahungu ya dzonga katiku, muingiseti dwenene.

Muinsiragulosa eka marungula ka xitiku xa Dzongeni, nhlangano wa vantshwa ndzeni ka bandla Frelimo wu rindzelaka ku va nhlengeletani yikulu ya tinqulumi ta bandla leri wu nga ta endlekaku laha ya ximoya xifundzankulu Manyika ku sukela ka wazihlanu lweyi yi ta va ni nhlamulo ka swivilelo swa vantshwa hinkwavo. Marito lawa ma vuriwa ha murhangeri wa nhlangano wa vantshwa ndzeni ka bandla Frelimo xifundzankulu Gaza loko a tivisa ku navela ka nhlangano lowu ka swivilelo hinkwaswo mahlweni ka bandla ri fambisaka tiko. Gabriel Sewane a vurile leswaku ku hluliwa ka swikarhato hinkwaswo swa vantshwa, ku rindzela a ku xuxiwa hambe ni ku twanana ka tinqulumi ti nga tshananaka a ximoyu lake ku nga ta xuxiwa yona ndlela ya ku va vantshwa lava va huma ka swikarhato. Doropeni Nyembani kusuhi ni khulu ra matwana la daya swakudya swa ku hambanahambana swi onhekile ndzhaku ka mpfula yi vonekeke vhikiri hundzeke. Murhangeri wa xiyenge xa ta vukosi xifundza xa Inyembani kwalaya xifundzankulu Inyembani kambe a vurile leswaku ku kumekile ku tlula khulu ra varimi va xindyangu va nga luzekeriwa hi bindzu hikwalaha ka mati ya mpfula. Gomes Mafastela tivisile ku onheka ka swa matsavu, minkomfa ni yin'wana mihandzu yi nga taleriwa hi mati ku fambeni ka vhiki ri hundzeke. Xifundza xa Matshitshi xifundzankulu Inyembani ku vonaka ku khupuka ka tinhlayo ti bikaka ku netiriwa ka switirho swa ku timpfuna ni ku tleketla andzilo wa gezi lweyi bikaka. I murhangeri wa muntukulu wo ta vuphorisa xifundza xa Matshitshi xifundza.

kulinyan ban loko atlela fambela ra vhiki leri Vitorino Xaviere a tivisile leswaku nomo lowu vuphorisa se ri kusuhi ni ku khoma ka tinsula voya leti ke ti hluphaka hambeni ku hlakaza switirho swa gezi kasi ku va ti ta 36 ni ku gweviwa jele mayelano ni swiwonho leswi. Ndzeni ka munhu wa malembe mataka mfumo wa tiko wu ta londzovota 20 wa magidi ya madolari ya ximerika ku ya pfuxeta ta vurimi ndzhaku ka ku tlheriseriwa ka bindzu leri hi ndhambi. Makungu ma tivisiwa holobye ya ta nkunguhato ni nhluvuko tirhelaka xifundzankulu Gaza vhiki leri ku ta xopaxopa tindlela ta ku pfuxeta ni ku tlakuxa bindzu ra swakudya. Salim Vala a ha tivisile leswaku nomo lowu ku rindzeliwa ku hundleletiwa ka 5,000,000 ka male leyi ku ta pompoliwa timbewu ku pfuliwa switarato hambe ni ku hlengeleta switirho swa ntshimantshima ka ku pfuxeti lebyi bya ta vurimi. Hi gemeta marungu lama vulaka swa ku vatsongwani va to kumeka ka mphikizano wa majuvani ndzeni ka mitlangu ya vadyondzi va simama ni ku tlhawukanyisiwa khwatsi ku ta tshwixa vadyondzi va swin'wana swifundzankulu. I vadyondzi va laya dorobeni ra Nyambani va buleke ni vukulu bya Radio Msambiki ndhawini liyana na va tshembisa ku khutala ni ku khatala ku kulukumba swinene ku ta tshovela khwatsi kutani ke va danisa leswin'wana swifundza. Kasi vatlhavukanyisi va vula ku va se va fikisile vutlhari hinkwaro ku ta sasekisa vito ra Inyambani ka xiyenge lexi ke mitlangu ya ku tiyisa miri. Mungiseri lawa ma ve marungula ndzeni ka xitiko xa Dzongeni. Rindzela man'wana minkarhi i tshunelaka ra ha pelile.

moenkisetwa go rantse ka rantse le go ba e go buisela a bonanga letswe kola ka rito la themba nyathi ka se go ba xikwembu kunene a nga ba go buisela a go tshemba ka wena e go sa xiyimo nga ka xona un'wani nkarhi kunene a ku na un'wana lwe xilavaka yena xo lava xikwembu tiyisela moenkisetwa ku rhandzeka a ku na leswi nga tsandzekaka nakona yena hi talisa ku vula leswaku xikwembu a nga na wu ku nyika ndzhwalo lowu a kalaka a nga na tshemba leswaku ta wu kota ku rhula leswi lavekaka i ku va u tiva marhulela i ku va u na a ku zula ku sungula kasi u ta cuvuka swaku u rhulisa ku yini nakona ndzhwalo lowu rhulela ku yi kusa ku tala ka yena hi tshuka hi kuma a ka ku kalanga li kona lomu hi lavaka ku a rhula kona nga tshuka u ku ku na leswi ku tikaka mbilwini u lava ku byela wa rikwenu swi na tshima vhela ku va loko swi ri kona swi ku vavisaka mbilwini u hlengelani wa rikwenu va kona lava mpela va pepaka loko va swi endlisa tano kambe cuvukisisa khwatsi lana hakunene u yaka u ya rhulela kona a mpingu lowu wu rhwalaka un'wani nkarhi swo lava ntsena ku va u rhulela xikwembu kasi swa wena swi ta rhula hikusa heyi hina vanhu va misava leyi a loko wo rhulile la ni nga si na tsekarhetani laha u nga rhulela koho kumbe wena n'winyi u nga si na tsekarheta laha u nga rhulela ko wo se ku na lava se va swi tivaka xitani ke un'wani nkarhi swo navela ku va kumbe swo laveka ku swo sindziseka ku va u rhulela xikwembu xa wena hikusa xona na tshemba leswaku xi ta tiva swaku timhaka leti swi u ti landziwa njhani swi endlisa ku yini 23:15.

Ave mqambi nkulu hati kweni la hina hi vulavula hi xidumingwana kumbe ku dumingu xon'wana muyingiseti wa ku rhandzeka kunene mqambi loyi a tlakuxeke ngopfu ndlela leya vunanga vaqambi vanyingi lava kunene va kumeke matimba hikwala ka yena xidumingwana loyi kunene ka lembe lela hlanganiseke 5:14 ya ku velekiwa kakwe kambe mintirho yakwe hi leyi kunene hi londzo votaka xidumingwana ka masiku ya ugamesa kunene a swa ha koteki ku va a kumeka ka swichayachaya kumeka ka mintirho ya ku chaya kambe ke hina ha tilondzovotela hikusa a ka vuntshwa bya yena ka vujaha bya yena ka vutatana bya yena a swi kotile ku va endla nchumu xa risima ngopfu swinene lexi hi londzovotaka muyingiseti wa ku rhandzeka a vunanga hi le ka 23:24 ku nga ri khale hi ta va hi kongoma antena nasionali laha hi nga ta kuma nongonoko ultimo journal lowu wu lumbaka vusiku lebyi bya namuntlha hi nongonoko lowu kunene hi nga ta pfalaka hi wona mintirho ya radio mozambique hi misoro provincial ya gaza nyambani na maputo ka risiku leli la namuntlha wa vunharhu 19 ka agosto ka 2026.